0: mwansaini mwana teva bukira mbuto za kusiana siana tanza na mhangwa zatu za pakati padziko nzidzi pina chiteo vema na mapindi yeji makuma tatu na mawiri 21 ora ji 32 minuti tinati ti kupangeni kuti muno mondo provinsi ya tete akomero nkaidi mamuna mbozi wapiaka makuma nai na piwiri pia kubalwa tangwe afitikizwa akagulisa mitombwe na kuchita nyumbache ninga nyumba ya kutendezera mwinchi penu tinonge nyumba ya ungumi. Na ati upange nimbo pontu kuti inati itomenze kuzinadze basa ya kuchimika nyumba ya ungumi ya chiwiri mkati mwachisa cha chingodzi muno munzinda wa teti. Zinango zinaife tinati tupange nimbo kuti watayo wakwira ntengo wakuwambusa anthu kuti ali anthu anabuluka munzinda wa Kilimani mpaka ku Rikamba. Anthu azinji tironge tikulonga ali anthu wa Cherengi andi district wa Mopeya mprovinsi ya Zambezia atoma kutambira chipedzo chisapelekwa na utongi bukira mupfukwe isachemerwa asam social zezina zinango ndi zinafune efe kumwaza masiku a alero onezio jole pakaluta kumichini kuna Virgilio Jekeseni kuni mwose ntati kalani penepo mvesere mpangu wazonse nezidadzina ife. Titome na mpangwa zile zinalonga kuti muno mondo mprovinsi ya Tete. Muno mprovinsi ya Tete. Mamuna mbozi akomero nkaidi ngamala mamuna ushu ndi mfurumero mkonzi akomero nkaidi tangwe akachita pinthu pia kupwambwanika. Pachisa muno munzinda wa Tete. Veserani. Mamuna mbozi wapiaka makuma nai na pinomwe pia kubalwa akomerwa nkaidi muno munzinda wa Tete tangwe ya kupambazirwa nseru wakugulisa mitombwe na makininu chikumukumu. Mamuna nalongwa osho nsiku zino ali ugumanika kwikwikwi nkaidi mbwenye kupambula nseru wakugulisa mitombwe na makininu a utongi unoyu payimba pache akakonzambo atenda kusiyana-siyana. Feliciano da Camara kandivere wa kumando ya pulisha Nsambiki muno mprovinsi ya Tete alonga kuti mamuna dakomerwa nkaidi ushu ndi mfurumero mbwenye akachita basa ya kukonza atenda na kugulisa mitombwe penu tironge makininu se mapaso anantairisa kuti achite penepi pa nyumba pache. Da Camara alonga kuti panzidzi udakomerwa nkaidi mamuna ushu amfitikiza na mitombwe ya kusiyana-siyana mwenye pakuona kuti iye asosanseru ukulu atanda kujiekera apulisha na kubiri ya kukwana mbondo pikwi 13.
1: I nós acreditamos porque é cenário que propalava também consistia cenário de atentado à saúde pública.
0: Ushu ndi nsambo kugoswa kakamwe kuli ungumi wa mwinji na ibyo ba ushu afungula ikeni njira kuti achunuswe mwakavula gaka toera achimine kuti akale nonga chitsanzo kuli anthu anango ananzeru za kupwambwanika ninga zenezi.
1: Para desencorajar ainda mais qualquer indivíduo que ainda volte a enveredar por práticas do género.
0: Kulonga tikoneko kwa Feliciano da Camara kandivere wa komando ya polisha muno mprovinsi ya Tete mbafurokoza kuti ya wene akomera nkaidi mamuna mbozi akalina nsambo wa kugulisa makininu na mitombwe pina na kukonza atenda kusiyana-siyana pa nyumba pache chikumukumu. Mbwenye mamuna nalongwa ushu ataira kuti ni mumwenedi iye atomakaleni kuchita basa ningenei pakusaka kupedza mbumba mbwenye mitombwe na makininu ikagulise akachitambo kuigula.
2: É a segunda via. A primeira vez tratei uma criança, quase eram irmãs.
0: Aka ndika chiwiri pakutoma ndakonza mwana ng'ono akali na matenda abodzibodzi ngawa mbwenye mwana unangu ushu akali na chifuwa cha makwiyo ine ndamulasa njiri sawu pida maleo anyakubala aenda naye ku nyumba ya ungumi kwene kule apaniwa na mivunzo
3: mba malisira kutukusiba mpaka pa nyumba ikulu ya ungumi ya muno provinsi ya Tete.
2: Foram levados para onde? Hospital provincial.
3: Nzame mafaleneyo ya mamuna mboze na komerwa nkaidi muno mzinda wa Tete tangwe akupamba ziru anseru wakugulisa makininu na mitombo chikumukumu vina akakonza atenda kusiana siana pa nyumba pache mwakukonda kutairiswa na utongini.
0: Mhedidi mamuna ushu hatsukwa nsoro. Mbwenye nango amuna na atatu akomero mkaidi mzinda wa Beira province ya Sofala tangwa kali na nsambo wakugulisa mbutu za nachiruachi. Kwatu perera tome kuditi pange pia nsini pia fambatani.
4: Amuna kulu atatu wakugumanika manja mwa mapolisi mbada makufungiri mkaidi tangwe ya kupumbwa kuzengezera antu. Madaro kunaka anachiru. Madaro anachiru tironge amala kundunda anthum. Kumukano kuti utonge wakwanisa kwa fitikiza mbagulisa madaro anachiru pina amala kundunda anthum. Iyo akagumanika tu na pipaso pia mseni pia kupangisa kuti madaro mbao ukumbaka madaro anachiru. Kumukano kuti anewa atatu andunda antumba kwa tira kubiti zao. Nyakundundwa, alonga kuti akapizi watai. Mbwenye, akwanisa kuzindikira. Pasalipo kuti alikundundwa. Mbati vene mafara.
5: Eu vi as publicações no Facebook, estavam ali a vender espaço. Eu, como tinha dinheiro já guardado, quase 3 anos, fui atrás do espaço. Quando chego lá, conversaram comigo, eram 2 jovens.
4: Ino ndaona panjira ya Suisse kuti ilikuzengezwa mbutu ya kuguliswa. Ine, ndafezera duzi. Iye, nyakundunda, achemera antu pachisa. Antu anewa, bapa pedzi, kutie akari amboni, anyakuli mirira. Ndafunga na api ukubiri kuluke kamwe. Ine, pida zindikirene, ndachemera ambo, anyamaswa na angu, anyakutonga tuwela kutia akari na antu duzi. Penepa, pazindikirwa kutie antu ninganenewa mbutu siya utai, amangwa. Kumbukani kutie antu anewa atatu, anagumanika nkadabosu, atawira kuti ndi mwenedi, andunda, antu, mbapamba zira kuti mbuto njao, uku mbamla kwa ajira kubiri. Mbativeni mafaa.
5: Yo, komisanisha, fwe detiti subikazu dispasu, na zona de Makurungu, ifale kuma dona hii, kia dona kufalo kwa migandela.
4: Ndamangwe tangu ya kundunda mundu, pa kukulisa mbutu madaro anachiru. Ndatambira kubiri andi. Inembo amuna wiri aburukira mbaronga kuti ana maronda. Ine ndatawira ndapita nantu pa mkumbi etangwe kufuna kubiri. Ndatambira mbu pangono awatu wakali mafara angasi anyakundunda mbutu tangwe ya madaro kundaka au. Ninga kulonga kuda chitaka nivere wa Serniki muno Sofala mbuya alfeo sitoi. Alonga kutisafunika kukala kuchita gashu gashu na kuti nsiku zino antu hazinchi. Alukuchana mira anangu antu. Mbativeni mafara.
6: Uns fizeram passar por proprietários do espaço, no caso essas duas senhoras, enquanto o senhor é o indivíduo que faz este trabalho de identificação.
4: Diante, adamdunda anzao, ninga anachirumbutu, mbazengezera, ndiguru ikuru kekamu.

0: Kulonga tikweneko kwa Cesar de Carvalho. Nkadamu wanzinda kutongereka wa Munontet. Mbada mala kutsikitiza mwala wa kutoma. Tuera kuchimika nyumba ya ungumi ya chibiri. Nkati mwachisa cha chingozi muno munzinda wa teti. Ziwani kuti nsiku zino chisa cha chingozi. China nyumba nango ya ungumi. Inei ili kugumanika duzi duzi. Na nyumba isafunzisa luso ya ukonzi tikulonga Instituto de Ciências de Saúde. Chipezo chinango, hatayo, chapere kwa nsiku zidapitezi kuli antu acherengi mprovincia ya Zambezi. Ndi chipezo chidabuluswa na utongi bukida mupfupwe isapeza antu acherengi Instituto Nacional de Ação Social INAS. Antonio Domingo, simurai?
1: Antu kuparinga na pikwe pitatu mbakala anya kucherenga bulukira mbalo matitritu wa mupeya munu Zambezi ndiwa adatoma kutambira kutomera pansabudu ya sumana idamala kubiri ya chipezo. Tirikulonga kubiri ya ntanda ibozi mikala ntanda ya tongwe makauno. Zanaya zimpangwa za mazu wa kuli radio Mosambiki na nkadamu wa subi na silakana ndondondo na mabasa anango bulukira papukwe na silakana mabasa chipezo bulukira panu panzinda wa Kelimani Nunes Peru.
2: Neste momento, atividades que nós vinhamos levar cá a nível do distrito de Mopeia.
1: Panzizuno basa da Burefi Kachita nkatuma inu distrito ya Mopeia, ndikulipa kubiri ya chipezo, makamaka mbikala kubiri ya ndhanda ibos, ndhanda ya kutoma ya tongwe makauno, makamaka kuliale mankalamba, apo ife trinao mangao ndhanda zinangu, terkulonga ndhanda ya mazalo, muropi, winja, nagongo. Ndhanda zeneza kuti ife trinao mangao kutitikwa nisikuli ipa makamaka kuli mankalamba ane wambalu matitritu ya Mopeya maseze na penepi basi ine inati ife tukwa nisi kuichita bulikira mpisa pionseni pia mbalu matitritu ino ya Mopeya
2: todas lokalidades do distrito de Mopeya
1: angasi anyakupedzwa raviwa na ino nyumba mhepo ya radio Mosambiki mbala da simba kakamwe basi da chitwa na utongi mbalunga kuti kubiri ibozibozi inati kwa nisi kupedzwa kakamwe pa makalirwa wo
3: ini Alberto Jorge Mazumbe Nisakabairo Josina Mashedi. Mafala da funevisi ya ndikuti pelmenu shpida toma utepo pikalipia kwenda na kwenda kondipo ndu parari purukicha kachidamala dipasa kawiri basi mbali mira. Pepi pinati peza rai. Zezi zibweri pelmenu zikozi kuti pezambo.
4: Jina Luija Moda Shungoe. Tamata ambira kumpeletu zinga mwezunu dapangwe fita ni matu ambira mwezunu. Ifi nga fala nangu ya kulonga ninga mezeni da kondaa kutipase hii. Safanika ninga ati ziwembu ni mutangwa nangu anabia na nambawi. Anangu mkabita ambira. Agora ninga anabia nambawi. Ngapa suave kumida. Ninga netambira horizonse ningabe ago wakati pasamu vya wadinye ninge phone mankalamba na kwanisa dinyeroni tipeza na wana pia nani
1: kukale kulonga kutichita angasi anyakupezwa bulukira pakubiri ya chipezo mbalu matitritu ya Mopeya muno Zambezia kubulukira Kelimane Antonio Domingos
0: wapichita Antonio Domingos timange ulendo mpaka mprovincia ya Sofala chikewi kupenu chironge pupwe salangadira miseo kwa nekule irikukunga mhamvu toera kusasangira mwadidi misewe kusiana siana pa kusaka kutsigirira mafambiru wadidi kuli akali a provincia inere. Nonga mdapilongera mkwatu, perera tume.
5: Kumukano kutichinchinu alikuza mbacheta wambasa kusufufuzwa pansu asana sasanywe kubukira nsinsu ubozibozi. Ninga kulonga kuna chita delegado wa ani muno provincia ya Sofala mbuya Jidu Moraj pakucheza na nyumba pepa radio Musambike alonga kuti nsiku nganazino anyakuzui sisa alikugwanika mba chita basa ya kunomoza tuera kuti adziwe mataka na mkomo za maso kuti anachimika tani mseo kubulikira mpimba zenezile. Jidu Moraj agomeza na kulonga kuti pakutoma anati avesere utongi. Tuera kuti anatomata ane mabasa. Kumukano kuti nseo bozi-bozi kwa kufunikiri kakamwe pa madistritu anewa Adondo na Chiringoma muno provincia Sofala na kuti ndi nseo unakwanirwa kututa piombo pizinji na ulimi. Antu akwanisebu kufambirana. Mpativeni mafala.
6: Essa estrada, conforme sabemos, é de interesse de todos e nós continuamos a fazer o trabalho de manutenção de rotina para assegurar a transitabilidade. Mas o
5: objetivo é kufunikira kakamwe. Ninga mpekuzuika tirichiri irinayo basa ya kusasanya patwa. Tinati tichite basa yenei makauno. Nkabe

0: Ani mabasatu ansanganiko kiti timizi hapa tifuna kuti awa mabasa afike mwakusuwa mpinga pinga kuli mumonsene muna ati vesera nzizi ningana unu chitani makutukwe kuti mabasa wa afike kuli imu mumonsene avesere a radio Mozambique tete
1: Hawa ndi mabasatu ansanganiko. Mabasa hawa salonga pile pile chitakundu pa makhalirwa chisena.
0: Bweraniko imu monsene anikuti purtana bukira mbuto za kusiyana siyana. Tadzatafika, tukudikira kuti mumonsene mwamala kukhulumba nyika, nungata kupanganikale pa nthomatoma ya mabasa onsene amalongero anchisena kuti pa nzidzi khumi na mapindi ya chikhumi masiku alero tinati tikupatsire ndi mabasa athu ansanganiko azinji mezi ya nduli umu nthanda zidapite izi kupaya ntokodze wambu ya jo mwatipa kuno tagwerwa na nyatwa, tagwerwa na ngozi. Tisafuna chipedzo cha nkhondi ya nsanganiko. Watayu, mulangizi yanga ucho kada chitoma chitapoto. Pino kada patwa na uyu na nyambuanda piache. Pino kada patwa ambu na uyu na kamwazi. Tangwe ziku zino utenda kamwazi. Uliku ninsa antu wa zinji mamiziumu. Ngafika kufunza tepa tani ziku zino mulitani. Inepandi kari mwadidi dzulu lero mimba mwanga mwajita tepa. Mulijabwa jabwa. Tatu wapa nangunondi kamwazi. Wanyata pumani kulira, tadzatafika na musasira, mulangizi ya tuchu, kuti tikwa nise kutendeza mikuo ya antu wazinji ale asakala masiku na masikati mbaprekeza Radio Mozambique. Zinanga mumponezi yojo, kumichini huku kuna Virgilio Jekeseni, mwenye pankono wanga ushu wadzere, ndina amuna wili panampale na nkalamba. Toma mutseni mpapo avisiri atwa munamwe.
2: Mbo, masiku adidi, masiku antontolo, masiku kupisa. Tukulonga maka mule muna kumunika zinji mba avisiri mbasatu wa nsangani kupanu pa Radio Mozambique. Abwera mbuyanu, tuwela kutitikozi kukupa sani pionseni, pili pina fanefe kutitikozi kukupa kulirani maka maka ndi kundishi mbasatu wa nsangani kwa. Inde, tamala ndanda zinji jo, inimboni. Na misala nakuti kugwa kukunjoku, ndodwanga ikadabi sala.
0: Nsigiri banda, nakucholera nsigiri banda panzi hapa.
2: Wazavunda noli. Wazavunda. Wazavunda, ndaza kumanikambu na mpali mbozi huku, akaguli sambo kakankwede kwetu mwambanu. Tikulonga Mwazimbabwe. Kuda kule niwe kubindikoza minyama shoku kule.
0: Kwa hiku udendeo kale mbele mangolo meroko?
2: Ungolonga tepo. Azalo wadafuntu munganga. Azalo wanole. Ndewa. Tasabwira pano. Na madayambo ama nipatapata mbonsa na kunilemba mbonembo kumina zitantatu maonze onze. Chinjino ndukona ni manungu ambadi deni.
0: Mkwenye pangono, right?
2: Pangono ndawanga kweni.
0: Ndukukona? Ndawanga. Ndawanga mpale.
2: Ukundona mbo. Kama balikamu nongana iwe.
0: Kwache. Mimba basi mimba. Kanunga. Usakoya na pachi mimba mwana. Na mimba ni. Yadidi eni jangumi.
2: Ukuzwa chinjino.
0: Ukucha mera boysi tangwe mimba kula makai.
2: Taba dikira nukupangi.
0: Kupichiti datu.
2: Mamizizi daigumaneni nchombo ishi. Nidaigumana maka panghanga.
0: Ngamaneni nchombo bondo na. Niji. Mwela matenda. Tangwe mimba zinangu nga gona nazo. Chaku masiku. Lira nyoka.
2: Yanga neferuka ne nyoka nyoka ni nezuwa pano. Nisaza kana mushadolu mbani mushadolu mbani ushu. Ndachezana ya damalanae siku zitantatu. Ne kufachuru ngabe.
0: Ngabe.
2: Tangwe
0: mimba zinangu.
2: Kutunda kuna chitefi.
0: Mimba zakamu na uzingo mimba. Mimba uzingo tali tali.
2: Nonga ngamba azimicheo.
0: Nunga mwana pache huyu ngamano huyu tinafika naye kutali huyu
2: uzazatamangira
0: uzazatamangira matenda mimba za mburu kali
2: uzazatamangira kukoya kubiri yakashao kuti panango anaza kuti sio
0: anatisia ndugu mwana kali ali njira no
2: mbo mokono kubanzizi ndikupangeni maka mukakhala muli chisuo makamaka na ini mbuyano mabasa atwa Sanganiko pano pa Radio Mosambiki yangazi

0: Tahi? Takwanisa kugadza makutu na kuimba huku kwa ze kampira pale andistritu ya Mutarara. Ati munamulira ti?
1: Ndingafa pina ndone kubwe ndimwepo anzana sandifuna
0: Apo ye ampanga mbani kuti munthu angafa nkhabelirwa. Masezi chikhali chigawenga chikeremo chakufa anthu. Angafa anthu anamulira basi.
1: Angamenyana lo kamasamala timizeni timizeni ungachita kufa basi nkhodolo de mama ine mama ine.
0: Ne akhali na changana nkhabe wa uyu
1: munthu kuyacho wadidi
0: akhali na changana tayi no
1: mondisiya panyatwa ine
0: ngamavungira nje piano misozi vungira nje piano
1: basa, basa kodi
0: Ine bano ndina kamwana matsuka banda.
1: Usaziwa apo chino wabva chikalangu chisakwa msambiro nesu kwa ngabe.
0: Ngabe.
1: Ah, kwe kutendi bya tumba.
0: Matsuka banda ni ba unango. Ba uende